0: noka ya tswai e na le dintho tse ngata tse makatsang pakeng tsa dikagolo go rona ka lefatsheng a ntle ke dimakatso tseo re di makaditseng nakong yena ena ya selemo. Go tloga Maseru motsemogolo wa Lesotho ke 60 kilometers, empa tsela ya dithaba le mafika le magwe ga o gopola tsela e isang magare mo o sa tsebeng batho ba tlameha go tsamaya ba fella ba fitlha motseng go ya Maseru setrikeng sa Mafuteng. Ke mo nke phelang ka hlaela teng goba ke nyalwe teng ka fihla hona go fihlela gona jwale. Re iphelela ka diphoofolo le go lema malapeng ohle a nang le dipokola. Ke banna ke bashanyana ba ne ba palama dipokola di hlaisa tseo re di tshepang re ya gobane re a
1: tlhoka
0: re ba tlhoke empa re thabile. Batho ba bang ba re botsa gobaneng ke re ke gobane re amoetse dinnete. Menyetla ya mesebetsi Lesotho e a fokola. Banna ba banyenyane ba bangata ba ya tsamaya go ya South Africa ba setseng metseng banna ba batjha ga ke ba rate goba ba sa etse letho. Empa ga banna ba batjha ba le botswa ke a ba omanya ba ntshabe.
1: Wa o le ko ja fela mona wena wa o le ko ja. Ko ja fela mona ha o rata o sebetsa.
0: Ka 2019 ke bone mogatlo wa Switchi Foundation o fana ka raise. Ke ile ka maka ka ke ile ka tshoa. Go baneng batho ba tswang hole ba re thusa. Kgetlong la pele ka ba le lerato go tloga mona ka ba setho sa Switchi Foundation. Ka tlwaelo ke tla tšhakela batho bohle motseng gobane gore e boo nka ba thusang. Batho bohle motseng ba mpotsa gore na ke ya kula ne ko amanya mavolunteer ebile ba ne ba lla jale gona jale ke fetile bone Master Chenyane o itse re ratane.
2: Hantle ka nnete monate ga o e mona o bonagala o etsa o sebetse o thabelang
3: a kannete ke o thabetse gagolo mosebetsi one.
0: Dinakong tsa gona jale re na le mathata a komelelo. Ha re fumana molaetsa wa re Switchi tlo fana ka ga esemetse ke ngwala mangolo a yang go marena a 27 a metse e fapaneng ke roma monna wa ka go isa mangolo a palamepege. Batho ba bangata ha ba bona Switchi iphalela setšhaba ba thaba gagolo. Baithaopi ba Switchi Lesotho ga ba utlwa gore thuso e wa e fumana raese e tswa gole Taiwan re tsebisa metlhobo yotlhe ka taba e. Ga ke so bone kereke kapo megatlo e emeng e thusa jalo ka Switchi. Nkeke ka kgaotsa go tsamaya dithuto tsa master le ga ke tsamaya leeto le le telele ga ga dithaba. Ke nna Majerata ke bile commissionary ya Master Chenier ka selemo sa 2024. Ke ikotla sefuba ka go ba commissionary ya sebaka sa tswaing. Ke itlama maoto le matsogo go etsa mosebetsi wa go thusa batho.

0: who will shape tomorrow. Today is a new day for our new scholars, and we pray well to our graduates.
1: 今年总计313位学生通过评选，他们有升学的意愿，用心于课业，也是慈济志工家访后了解学生真实的需求。首次获颁助学金的学生说，这是人生关键时刻的助力。
2: Kanang ang mga bata nga itong gipili, with or without tutsi, academic excellence naman sila daan, kaya gipili man itong mga bright na daan. So, ang ato, we hope nga, tungod sa ni-enroll siya sa part of the tutsi program, ang ilahang character transform for better nga result, maka-contribute sila to better place sa ilang working environment, o sa society, o sa ilang family, o ilang self.
1: 还有21位毕业生妙手生华表达感恩，反映出他们多年来在学习旅程中所获得的支持和指导。大爱新闻米雪儿、安杰丽、王佳慧，菲律宾报道。
3: 历史今天，慈济一甲子走过60年，让我们共同回顾历史，盘点生命，守旧行新。时光隧道要带您回到是2022年的今天，慈济在佛陀诞生地尼泊尔兰皮尼与尼泊尔国际佛教协会合作，首次呢在当地展开了发放供应热食，也带动寺庙的僧众以及社区的民众共善协力。